0: Mae. Mweni new cell madam.
1: Ok.
0: E nou ete epi, pap.
1: Well, mwen men, mweni yon lakay, mwen.
0: Sa bon, kot.
1: Katan lan sa.
0: Non, kot, se pa sa fè sa.
1: Non, belouk, mwen stil ni 20 kouti de ho.
0: Gason, an ti boum kon, gason? Ki sa ou ka fè touti moun sa, gason?
1: Ah, belouk. Good things come in small packages.
0: Mwen hakade ek mawe piyes.
1: Ou pa kaye, ou pa kaye? Lò wè yo divos wè, yo ka blan moun.
0: Sa vwe?
1: Wè, yo ka blan moun, men sa yo pa realize la. Se lò wè le

0: bay an chè, mou vle di madame mwen, sa hat mwen sa di.
1: I mean, well, look, we are an endangered species. How
0: do you
1: 27 to 1. Se pou wache 26, ou a yon ki do.
0: Kasi m kouk, se tou bi kefou sa wadi avon, moun pase ek 35 kay di madame mwen sa gason. Kasi sa, se bay sa ou yo sa gason.
1: Anyway, look. Asa mwen yon ti job lan ti kay pou petiwe. Yon nan se kat lan a chek la.
0: Aha.
1: E di mwen petiwe kay madame mwen, li sa li a petiwe tou.
0: Uh-huh.
1: So mwen lo wa le gason, just petiwe sa ek chek mwen.
0: Te mwen dou, mwen just fin fwant ay $40 bayan fwam la gason. E kou sa madame mwen pa pay mwen, le mwen fin fwant ay la gason. Madame ka di mwen, antouan di dan kay la. Le mwen wè kote madame mwen ka soti gason. Mwen bien fache, because mwen bouzoun la han douvan la pou vwe madame mwen ay chop gason.
1: Mwen just oubliye dou sa gason, se just sa yo ka takou sa. Lo wè jen mwen sa pase kou la gason se.
0: Pa di blag.
1: Yo ka takou sa ben.
0: Mwen
1: just oubliye dou sa ou sa gason.
0: Gason, mse pa, gason, mwen pensa, hein? La han mwen vle pou mwen fet a hen, mwen brother.
1: Sa pa an problem, gason, nale nan mou choko kay la, gason, kay peti we sa ba, gason. Mwen ka dile bi la, gason.
0: Wasi we?
1: Kwa mwen se piyes male, we, mwen. An ay feti job sa ba, gason. Ok?
0: Gason, mwen kope mwen.
1: Gason, sa pa an yek nan gen peti a ba, ki sa wke ki la, gason?
0: Gason, mwen vle la han mwen, gason.
1: Sa pa an yek nan mou choko ti a one time, gason.
0: An ale, gason, an ale.
1: Bishop,
0: on
1: va encore cacher la tête, maman.
0: Ça sera les gars, ça avec ma jambe pas semaine là.
1: Oui, fait comme ça, tu es pinta ou gars.
0: Ça les gars.
1: Comment tu vas aller
0: chez Bishop là, moi.
1: C'est pas le bandeau, pas le chat.

0: Mwen sa kene mwen remere da hapwen flan.
1: Ki hapi kliyo. Madame Chairman kwen san seny ni la.
2: Bishop, eh?
1: Bishop la. Se pa seny ni la.
2: Ok, ok. Mwen kase tout le anou la ka pale a gasan. Pwè chon kwe prutan gasan?
1: Bon chon gasan. Maman! Son la!
2: Non, pa hanyi.
1: Mable, mable, mable. Mi da yu gasan.
2: Mwen he ba e la gasan. A ka tue ve.